Chana, tibet tu chana mi yo tenya tu mi yo le ta nyamun tu po ta sumo ta langa je che ta nye che po che po che tenye le jenga je nye nye mawa me che tenye rang tu tu ma mi nye tibet tu ta mi nye tibet ta je di che shenta me me le chana ta nye jena che ta langa je jena ma che ta ta langa je mi po che shibet tu ta tu jena khaya nanga ta po che che ta ta nye nye chana tu ma shunga nye po che shishu tu wa tu wa la pang le tu wa yu tang che ma che tu wa che chana chanpo yu ne tu pa je di be se ne tu ma ye tu ma nye shu chana ta nye tu ma shana khasun je di che ye je ta nye kun le je wa ta ta na su nye je mi che je wa sun ye Say, 대신 당연히 함절에는 Legacy in Udia Yoga, Semishino Yawina, Legacy Yawina, what go Marajumni. The Sundrujit or Dumo Dina, Livos, suggesting a chubble, chubble, Sundrudum Bashejo, the Livu Dumbo, Livu Jeva, some den tembany, thou the Kositsu and issue. Samba tembanyena, some nena, rangs, come you, Simjisha, some of them. Tembanyena, you are Mageo, whatever. See, come you in a Taktaya Dinja, some deny. Tetapi cundu kini ni ini tinggi jinlah syarinya. Tapi cundu ya cara sukses walaupun legasi ini itu syak kau ya cundu ya cara sukses ini tinggi jinlah syarinya na semuanya dah komia kosumnya tinggi jinnya na semuanya yang mana jinwa kau bah ijuk monu ya ya semuanya injang tu komia kosumnya. The same thing is that Ijik samla sobur barche sisi reilo, ijik kornada samden nga wanyum bore. Samden nina sam nina samba, samba nina kom, kom yagin gitsim, tsechik ba binangshe samba nye. Den nye yuji den buti, ore da den bu nina shorjang shodunga do wana shorjang gyuwa magi uya ya. Namin munu, ijik jingwan na kuyuba nei munu, ijik se den bu, si kom yadu yine samlo tongdo yine, ijirang se bu yasu yuji se den bu nye. Samdeni. Tata Sambaji so that Chanju Sem Korjika Nandamur. That Chanju Semji Kombur, Semji Tadanangar, Chanju Sem Nada Kibur, Kayaki Husolonina, Junji Menga Duni, Mati Ome Orela, Junji Menga Nis, Shimongo Nis Nadaji, Marshi, Semji Kamburang, Mayimba, Kangosum Niorela. Given now Seti Menoya, given Nana Kambus, Samotongoina. Semjen kambo rangi pamaya saro utsamlo tongosumni je naraje marishe bani ta din den nibach din den ni na pamaya saro ina ta pamaya bur rangsha katin tem kayara sulore
이직 삼아 통하십니다.

kandung kejong ya jukna itna lebyu a udun di ngare samtong itta nada che ngada miyu zo sheshi ichini sho ne sinyera yaoro mo shese je geshmena ngada ngone pyuri ne himala li ju tangbo shi ji namba san je ro ta ngone tane deba number yishe number idun nam shin dare ta deba ne yishe itki migri dumbo ne ta deshno ga ngada durap jurgedum ijil besi ngone tane ngada namba san je wani go ta nakcho nak pame na ina tomle tongdak man ya ngone yiche ya deba ya ikri ge dum na krisi misiti ga ngone itki krigo di radum ina ta dashi di ga ne bolche ngone ta na chingo bo ya ge udin di ge su na bo chi ngone ta na chi so penjor ne longje udin namda ge bol it ne a chi nga ta che ya ju go chi chi da deba ya ko som gonba ga she ga ge yo chi ge mi dum sinyana ta nga ta Tengjur tengjur, tada ngadang konbana nga nao itna kangbo jaro mo shese ya tsutni jim menom sho nye it ketab im sho nye kapep nung it ketab besa ketab ina chik ngadang jango so me ure ketab ina it ngadang nga kloks jango itum ijik dionda sini it dionda ni ijik ta labja jina ngadang nga chansi chik langlen ki nyamta nyamne yako so im ojim ta jaro mo shese sinyana ta nangchu Nada Nanga Negoci, Nanche Kano de Yakosum Borunye Nanche Kanjugoci, Nana Turkosum Mere, Nanche Turk Minalak, Lama Gishit, Lepigan Nangla, Turkosum, Tusrang, Samotongosum, Samla Tonga, a Chebayas, a chick, and Yamle Yakosme. Shanna, Magana Gumru Yamle Yajumumumere, or eat basic, Mare Muyina, Tamimone, it loves Joy Ayogo, it Udindi Yarumuchi, Kashmena. Kalau pebdo bes, itu ngare sema niye. Cita ud Buddha paksa cint ngata omo badi kamsen si pebdo bes. Cita cita deje toma turis lawang segala ke itu ame menu. Mana dana oso siyen cangme dineti cete juga ngare itmi sumu no itmi sumu. Cukup ni aye, sim sabshe, ngare oya sim ye, sim sab himbol, cik otong, emel himbol, kangbo she isu ye, otin ya ko, cik je ina mina, ngone thane sim sab ye, tang atang uti himbol da kangda, men lumba kaje ina ngone thane, otin da cuci otola, si ya ko de, ligu de, peso ina ije mina, jabjor ya dum me ore, ic tang si gusu de maomba, jabjor ya de ye, oya kapep. Oh, ich bin bereit. Dann gerade meine Jidan Shung Saja de im Sindare und da meine MLE Surba von den Surba meine Choso Besta ohne und da Kala Mare de ohne Che da Tumba dann dann bei die Jiji Gong alle Mihuni Isundu it besi da man bei Jesse Jordanum Sera ohne dann in le Degen it nom da da da also Jesnel Mono Sindare Rimbe Angaro it na So, yes, it was Yaju Cheshino. It's Monetane, so she also made the Nashu Sujon, also Don and one Shayenge, Madame Mimsho, Madame Monbab, Shayenge, Dindy Shayen, Yorden Homshin, that it is a big rhythm. Shayen, it knows Sega, Chick, Nambe, Tadum, Nambe, Nambak, Semgam River, Lobson Yakos, only Kado Kado, Shon number, or it was Chick, Tumble TJ, Namda Shondo, Moshoyum. Tomle tiye, tomle nei, then tomle pli lengge bun yangu chik nangbak tadu. One kangbo di one rangi goa nao di rangi jumse shetta yu di shong jumbul. O yi chona chik one tane ta sinyo kosolo ngata nangbak sinyi sangwa di shong da yi chik. Yime ule dingdu shiyin nao chik nangbak tadu kangbo rangi e kano chik minashe deshe yangna yakta yu udin di kosom da. It meno ta shanna Tak kumpang cahaya yang cepat pun, di itu jago mina nampak dia im cie im sendal, cie mana sini na, ngada itu cahaya yang cepat jago, ada cik cepat cikun dia imbau le, tang mana cie mana ngada semai jago tu, oh cium, udin dia ya na, sinau ya na, rangsi ya na, misiti ka pendo di nombor, jawa cima ta ajang ajang, siapa mahu tu im, imbau le, sini na. Cik udin de yago ina, cik sange tempat je, dujun tu ne jaro mesti kena awak cakap cik, zaman ni ha, mirab ni mirab, ne itu tu rejim boronye. It menoh ta,

sangye tenpa somnyuk chi antapa tibar chishe yara ta deshnova antapa yana nyung nyung zu tekin nyung nyung zu gedombol chi itki yakbol chi mina ta gomba nyago chishe anni tapa nam itna yungone chuk nyamne yaya zang one tane tselle dan yaya ta nyamne yaya itzukne chi antapa nang yaya yomne yana sangye ki tenpa zingyong yagyan chi antapa tira meno nga ta minakba kimba nang gangba si lop zhong yaya chi rangin kimzane nga chue dendak kano chi ni xe yin nao di shona itki chi buzi nang xe yina rang buzi

Medium web kilohertz gachilang nang kaliti. Meter gatik ning kabichinis ning tsanaiga. Langyana chi utlong tingkang tangwashi number. Langyana da nubtu chuze. Grong ni. Grok ning karma kalong ni. Da shedun derim chit kosudo. Langyana da shud lerima. Tupton da shisi kristono. Shedun. Chuyungun bazuiki. Zawa sanasa.

chigi bumbo tumbarzu kesi chenya chiri bar bumbo kesi kamdamni rangi chenye lekje chigi shebar durwarja puga namge kamje ja nana mumbo tanyelo sadana chibe namje ni namje

Kebo dambui. Kiteng kenya kunrobe. Kebo pane ngigi. Namye nundu amadenje. Simjenje do adenjeju.

long ting kang tsong nab tu chi sen song sa sen ni sa yin na da ju pole rim akashwani dili ki rile ji su hindi ga sen yin na chu sen ni sen ka me leng che in chi ga sen gyur san na sa